Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba uliriza fe. Radio Budat 25. Radio yomuntu wa uli job.

0: Yes, better be Tamano, Chenamana, Combus of Lani, Chenamatana, Combus, a talent of the Monto, Wabu, Jabirzoka, as a Spaso Bangazi, Takusawa City Bidis Amacha, Savia Mayamacha, Gonako, Tabu Zakonyo, Mabalinyo, Mabadok Bamutuliza, Aono Mugere Movenki,
1: Ovendala,
0: Mugere Movena, Tuazok Banga Tesso Gamukabiza Munye, Atusoko Koja for Bakavino Vetuas Tantubo, Bakubuz Antinumuna, Zimba Somero, Ona Company, Ovasicho, Ozimba Macago, Tubanabona, Takamograk Bango, Telekeramas, Koja for Bastan. Tubo bakole de tanks zitamalaga tala gazita smart tanks wamone sailors munano nga muku yambo kumira muko emero luvanyuma lwa makungula na dale yensigo omuli entungo obulo kasoli soya banange buli chibucho acho manche weta kubango kumira muko azija kubanga chibira muko bijanja lubyonda bina bijja kubero mu munda benjogera ko babunye bitundu byegwange byenjaulo walwafe mu kibuga Masaka bali kula round about semengo gende senyange kukubera da musoto jja kubula be kizimbe kiri mu kale ya white wa mden blue chiwandikidwa ko biga mont steel and tube bawonyiri wino kubango ochi amano so kubango fune bizimbe sibe byachi
2: byamanyi
1: je bidunje nye biwangazi esebo
0: wetuli ya mukebeza munye chokogera ko changu nyo bane waliwoko amuli agataba de marunji chazulidwa nga waliwoko abasawo marwaliro ga government ku mitendo gwa center 2 ne health center 3 eri mu district area ntonde eno nga chigamba okubanti waliwoko amarwaliro bakuru basangidwa nga batuka mu holiday bonga bevira nga bagenda betambulira maya mu weekend otuka kudwa ilo ngo kubuza ati waliwoko musawo nga baganti ati wali ya domusawo no
1: bana ngati bakos Bobe yegene demu weekend.
0: Ajono nga chivira konyo, obulabe bumunji, abalwadde, omuntu atuka okawo ngobulwadde bumuluma, okana nga agenza wangalide kuchiruluza, olunye chiruluza, olusi chiganyo kubustinga immunity, ekiddako kubakola ki? Kufa.
2: Tebakola anteka teka anti bano bakola mu weekend bano bashiro bano ba misana
0: awe anti bije kibuzo
2: nga amalwalira amabetero galaba
0: bana tetumaye ba inspectors bayina bayina kola kubanga banange ejiri mbyale yo bano ba inspectors ba malwali lo sima masomero bana bi bitongole bya government byale yo byo banange otuka kusomero nga bagadule ya government no wakan ngai twa bali tisubira tirini no kubera nga lisinga services enunji
2: anange anti nebye mfuna nabyo ne kitu kidogo ya sukka otegedde olyo kujanjaba obo kubako kyawereza nga ina kamwenyu mwenyu omala kugira oti nozinga
0: anti ngabe twachi tuko kugira anti ngatole de government ya kusasula atenga banji kuboba funa omusalo on time
2: owali ndoza kanoka ako mwezi kalu boba laba kaluwao nebyetaago bibaina kati okugira ati obo ina ate munange bachi wera otegedde na yegwe bojango onyolwa oba tu chaina chakola chilala waliwo mvubuka na mulabo ku mutimba gano lwako bana enda munenya naba ne bamunenya nganze nga ye kuteka video yati alina omulwa dagamba na mulese mu dwaliro budde bubu na bwaju na ete wali musawo nomu ngumuntu mulabo aligenda kusamuka gwa nkomerero
0: songa yali ya lemere dadda munanga
1: nobanga we wali okumpi obusawazi we wali bukoma
2: abantu nga bamugafuna pichi fune ugonde waddako yenga ali mugira wuno wuna akutu kama nange wuno mumulaba wuno
1: sanga we yali akumpi
0: yali ya lemere dadda awundu we tusizi dokubanga tuwaga lukubanga tuwebo zanti chechino kusoboro chechina chichi chirina chichi chirina okolewa okusoboro kumala wembera yokwe bulankanya kumirimu
1: Kubanga
0: nadara
1: aba government
2: ya. Oba tujje tufune ya bakulu okuvira ddala eri waggulu.
0: Oba government jukale gambe sima bagera teka we bitabo bali ko mababa wandika.
1: Natekewe bimbe
0: bibi. Clocking machines.
2: Njoza twandifunye yo mukungu kuva waggulu nga ino mutima ogulumirirwa nga ina office ku ddwalirawo.
0: So wetuli yao tubule mkuzilo msabutano bili chenda munana chinana muenda atari mtano anezo msabunana emu atari msabumbida bili munana Ela
3: Wedi ya vudu
0: Kuhoni
3: Mwebali kuwereza
0: Kale bosu wetuli liza
3: Madamu Jack mkula msiza
1: Esebo
3: Elinya nedewazi
1: Kaya
3: msari kwa Dr. Jose Kamiri yontewe mpologuma yentete
1: Yesebo
3: Mze katinze chen mze kumulama chenetesa ya basa wabo gero kubula kanya kumirimo olensi na ala wensi yyo kulia vela teriwo ya wagenze kwehi ya neka andi wade kabela watenga na msara kutanga buchari kwa mwanta agena na abandia msara gunogo mwezi gunogo wede na abandia nezo gudako na ye na ye chawa na agama ye mfati
1: nanti
3: chinadjo kwele lera sichifunye
2: kangende mwani zangi
3: kangende mwani zangi kakate waluwa wa saa kakananga wafela baba wade ulusi ulusi bayi nzo kujawa nga tebali waba saa kakananga muna inga mga mgeenda
1: chitufu
3: chobuta wanga ene wafe ene maogola walue duali lele mule ya inza kutuka mua kwa msa wanga ye chaye katandika kufunga kwa maluwa taba kenze mu maluwa lido
0: nengo tuka kwecho yato suraumu ni muna ogenda
3: mbende msa lante guruwa janga uchari
0: ati ngambi tuka kweye mbela otuko kubela tuwavane kubye waso mbela
2: basawo batabu kila baruwati
0: bireke vaa uginda
3: government yes sana kubanga evitu sanga buchari
0: ok tuyansa gedeo hello
4: gamba chimonti hello
0: hello
4: kigamba chimonti ready obude ino msacho mchi
0: omubaya
4: agamba tia madimo
0: poa ogamba tso
4: ina tabu just man's bro is java wakati nze chenandi gambi government ako kantu katono nyo kubanga zijukira mema vegako ngere teteka ku corona kuruade kwa corona ngavuki kumacha teteka likolera kati nze chenandi gambi abakula avu abandika dewe teka ekitegeza nabo bamenya amateka chovula batewafa kubamenyi bamateka ichama zima government wevayo negambo o msome sangwe kutasanga kusomero onako urusoka umujake vimogerako evie mirimu vyona mkula hirira haba some sabakera kumasomero na haba sawo wevati ichama zima government ako kantu katono nyo eva inza tulimba muno kaa inzo gana zedi jasu mani zipurondi vijia baka kumachazanga
0: okay
1: radio mundo no
3: wanjisi
1: Wanji?
3: Yes, sir.
1: Kili yo gambo teso?
3: Kili ya. Kili ya.
0: Eyo.
3: Agamba kili ya.
0: Kili yo gambo teso?
3: Kili na tabi ya na.
0: Mbudu ngoji tumbu denyo.
3: Kati za kati kili ni kumule.
0: Kili
3: neji tumbu ya kili mba yu na.
0: Eta ata.
3: Kili ya kama hati kajiamu.
2: Kajiamu sebu.
3: Mbudu kili.
1: Ngato ina network.
3: Tumomata mtuwata shafiki kata mshanta
1: siku.
3: Mwetu shuwa nda mshanta mtuwa mwana kaka.
1: Otio?
3: Shakata mshira yu shinda. Yu mwabababu yato ya kutari la kizimu. Mbale ya kutamba. Mbale ya kutamba. Mbale ya kutamba. Walu wakanti wakazi radanti umutawe ya kumulimu kutapanga. Walu ya uwa wati umanyo mshanta kajenda sulu. Wakanti wakukira jisho kukubba uu.
0: Uganda seko kaba
2: katulu wakore batya
5: nani nacho izemo uyu yabande mukemeza munye wana program selukera ngabada kutusibwako stand tube company ya sigika mukukolira stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosebwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubere terekelo lya mazidi kya sinze wamune stainless silos obabiyite bya gbyensigo binonga na byote biina bulabe konsigo zetu batuteresemu kati gena mu stand tube wegulire smart tanks oba silos Nada kwebaza. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Oni ye Musei Kapumba. Wano Radio Budu. Nga kutusiboko Skyview Soda. Funakati Skyview Soda. Onoonga walimu bikabi satu. Onyumiluenga weza uja.
6: Skyview.
7: More flavor. More fun. More speed.
5: Alo mkulu soba nyabu.
8: Mundango lini mzei kakumba anga bulijolio senokuba. Ene wafu msana kwatu ocha jendi mu Amerika. Te wachari ente nusubulaya.
5: Ente nusubulaya yeriwa.
8: Nusubulaya tozimanyi.
5: Ente manye za bulijo. Waliwe mpozi zili mwebika. Nenga zizala zikamibwa mwechitio.
8: Nenga nusubulaya tojimanyi.
5: Aha.
8: Tojuli anganako.
5: Sijite gira bulunji.
8: Ngoli
5: wansi. Kujaba cho ugira.
8: Ngoli wansi nyo atesate giranti. Oh, nakona kana na hawe ntia.
5: Sima nyati yeri wasoko jinyo.
8: Njaku ndira kansoke nonye levo yangi.
5: Ogambi ente nusubulaya.
8: Kundi ke genda.
5: Mzee Kakumba, wana kredi umda kutusibu wako. Skyview Soda. Funakati Skyview Soda. Unonga walimu vikabi satu. Onyumiluenga weza uja.
6: Skyview.
7: More flavor, more fun, more feel.
9: Muzukuru mulala mulala.
10: Tulala jajja.
9: Ekale yangu wayanje nsonga baba nginda.
10: Jajja nsonga yange eri ku mulimo.
9: Omulimo gubadde gutya.
10: Owali wa kanneyiba kanfukide kizibu. Akasajja kakeera kumaliri okugula edduuka. Naye jajja bwe kali gula bwe kati. Fete tudda mukulaba ku customer yenna.
9: Ekabatega mukokota kale teka wawe empabi tulabe.
10: Era jajja chenjagala nga teka wene empabi. Oba kukatta. Oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali da ku mulimo. Nze chenjagala.
9: Muzukuru amanya ge yani.
10: Bamuita semu juu chali sijajja.
9: Kakati karubuno bwakunaba kumacha. Usabe buli kimu kyoyagala.
10: Kale jajja.
9: Kale nze nonkwa kwabuka omulala.
11: Jajja jajja.
9: Muzukuru.
11: Nze
9: nonatero kwa kwabuka.
11: Ngamba denda bye bananga. Jajja.
2: Wanji?
11: Webale nnyo emirimo gyonkolera.
9: Osima.
11: Abantu bonna nabatuula ku mfeti.
9: Nakugamba ensonga bwenzi kwatamu.
11: Jajja era kuletedde n'ekirabo kiikino. Eno suuti njagala ojengo onanye. Ku lunaku lw'ekibiitu.
9: Ekibiitu kyakomyewo.
11: Kyaleddyo buddunga 13 December.
9: Muzukuru.
11: Wanji jajja.
9: Tugenda kudda mu Laston Garden. Mujita Garden.
11: Tuddeyo ku Laston Garden ekijja bwenu. Ku byonkoledde.
9: Muzukuru.
11: Bajja kuntegeera nti nze semu juu chali sisisaaga.
9: Kozi muzukuru gwe semu juu chali.
11: Jajja muzukuru onera.
9: Badde nesa zekyenda.
11: Kikyati.
9: Wabadde wana akakazi kaze kakabolu maamiro wano.
11: Otyo.
9: Mu semu juu abagize mukokota.
11: Banange.
9: Amayembe kanga yite gakomewo.
11: Gakomewo jajja.
9: Gakomewo.
11: Njagala ojje tudigide
9: jajja. Wata na buno obukoyo oyo bw'onoogenda oyongera onyweza. Ondeeta de suuti eyogenda mu kibiitu ng'ende nga nanyenga. Lubo wane na muzinda kamba yite badde.
11: Agafuna ogeremu empimbo.
5: Omulezo gomoko kuchasinzo mnene mugwanga kukomea unate.

Emyaka 2 mwetan nga tufuluma nyo kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe radio budati 25 radio yomuntu wa buli job.

0: Mwukubaganya ya feye biro uozo. Jetuwa kubaganyize biro uozo. Mwabade mugamba. Nti abantu manaku kumi. Mwabade mugamba nti kumpye tundu tundu lyettaka lye mulina ewaka lya kulimako mmere. Abantu omu mubasatu mwagamye nti ettaka lyonna eriri ewaka lya kulimako mmere. Kandi buli wali ettaka tulimawe mmere. Omuntu omu mukaaga mwe mwagamye nti teriweza na half ya ttaka kwennimire mmere tetiweza na half ya ttaka lyennyina. N'abatono abasaamu saamu ng'omu ku bantu makumi abiri mwe mwagamye nti fe tulima bya kutunda byokka totubuulira bya mmere. Ate nga kye kituufu era bwe bulamu bwe tuwangaliramu. Waliwo oli nga kugugamba okulima mmere yo nonsense yo tebiri mu sense. Ng'okumugamba okutuma ebyokutunda oba oyogedde era awaakuwuliriza mu mbeera eyo. Kale bendi nabo mu studios gabakula museeko. Tutandika okubanga tunyumya katusooke n'omukyalo oli akulembera abakyala oba akiikiridde abakyala abalimi nnyabulamusa kubatuuliriza.
1: Tweyanziza mukulu Jude. Erinyanga bulijjo Hadija Nabatanzi, omukyala akulembera abakyala mu ddoboozi lyabwe mu byobulimi okuva e Butambala. Ndi musanyufu okubanga n'olwaliro mukama nsobozeseza n'entuuka ku Buddu FM okwongera okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi g'abakyala bonna abaliyo.
0: Okay, tweyanziza mukyala Hadija, nnyabulamusa kubatuuliriza.
2: Maso z'emutana abatuuliriza abawuliriza Buddu FM, tusanyusa okubanga muli omutuuliriza era tukomyewo leero okubanjulira ensonga ekwatagana ku ttaka mu byobulimi. Tusaba abakyala abali eyo twenyigire nnyo mu kuteesa okwa leero kubanga bikulu nnyo bitukwatako.
0: Yes.
2: Era twagala mubere nga muwuliriza ate nga mwetabamu mu kintu kino.
0: Okay. Tweyanze sibulamusa kubatuuliza.
3: Maramusiza batuliza mwena bana amanya agange ze mubiru Bashir ndi muri misa mwe bale kutuliza mwe kumire ku Buddu FM.
0: Kale atuliza bibakuru bendi nabo era tugenda kuogerezeganya ku nsonga ezenjawulo. Katusoke tufune ekifananyi experience okuvira dala ku mukyalo na kulira abalimi mukyala Dija. Tutwagala kumanya nti gwe etaka gwenga gwe soka wetu yogere konga. Etaka liolimirako emmereyo lienkanachi lili saba ntubameka era li emmereji mulimako eba tambu zetia
1: neanzege elinya Hadija Nabatanzi nyongedo okulibajukiza nti etaka lienimirako nina acres vili.
0: Yes.
1: Nganzijeko we nazimbe nyumba wabula we nimira ebirime byonna ebyokutonda n'ebyokulya.
0: Yes.
1: Wali ekazibiri. Ya nenga waffe yonna awaka si wange personal.
0: Yes.
1: Era wasobola okunimisa emmere yange sobola okumazaako kubanze nganze nasomesebwa n'enkwata y'amakungula yonna process harvest plus GMSAM manyo okulima emmere n'enterekako.
0: Yes.
1: Nakati nina mu Pittsburgh kasoli wange ensawo bbiri kitegeeza zikyansobozesa okumalako sizoni eno era sizoni erijja kunsanga nkyayina ekyokulya nganze.
0: Olisa abantu nga bameka mu makaago?
1: Tetuli bangi nnyo tuli abantu mukaaga.
0: Okay.
1: Ewaka abakulu tuliwo babiri n'abaana baffe bana.
0: Kigambe ndiye balancing abakulu mba mulidde n'abaana obyo lyawo sikatambula nnyo.
1: Era kitumala bulungi.
0: Wali amaka aganyiza okubanga kusinga okubeera n'abantu aba. Yes. N'abangi oba olyawo n'ogosinga.
1: Kituufu.
0: Mu seasoni nga amakungula gagabadde malungi n'okungula nga bw'ogamba nti kati oyina ne gy'otereseeko. Temugulayo ku mmere endala.
1: Mukama wange tetusobola kulya mmere ya nnimiro yokka mankulimbye. Kuba nze ne bwe mba njagala nnyo amatooke ne tweteeka okugulayo ate akaceri. Wateeka okugulayo akammonde ke saako zeki? Ke saali.
0: Okay.
1: Yes, okukyusa ku diet. Tugulayokko.
0: Mmere kijje musinga okulima ku ttaka lyammwe eryo.
1: Ewaffe amazima ngera waffe tusinga kulima kasooli n'ebijanjaalo. N'olumonde kuba kapashoni akatono. Butuba tulimye mmeri. Ebitoke je tubiina ne sibinji.
0: Yes.
1: Gwetu ye mmere je tulima. Mukitu ewaffe nganze.
0: Okay.
1: Yes.
0: Oli credit eyo muntu wabulijjo radio Buddu tweyanza experience eyo mbadde njagala awuliriza agifuna agitegeere. Nti naawe bw'oba olimye emmere oyinza obutalima oyinza obutalima mukyala Dija gye yalimye naye bw'oba olimye emmere oyina okugikwata obulungi.

0: sindo koma tuwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtuwa bulijjo ebisa sate bigwayo
1: waha koteka mbote
2: ayigwayo
1: ayi
0: kalevu ono ye kalevu wano ku radio budu
1: kalevu jeba yiko sebo
3: kale tata mkulikeyo
1: tuwa vudeyo ebintu byatambudde mbude bulungi
3: maulana
1: na ye tia nyambi kubawa tia nyambi dewawa nti bano bamba zo goromora ngabale esamato n'obutimba zine nkuba mwe mpute mwe nene mugundi ya ati kyanyambi je natunze nagenzo kutuke wakango omukatu se omukone ngula segwanga nenga mpute yo je nabbi muliato lya
4: rutusizo
1: muliato lya rubo
4: sango kujje byanyange eyo
1: ha neji tusiza na echi kulu nti rubo atayategedde kwa na jija mukatimba ka rubo ye mpute ye nene
4: amusse
1: ha atayategedde yewe twagize tuti
4: akati
3: ngwo era
1: nekale Butoli yuko chama na
3: we
1: Katu wa rogenda kusama sabana Tuwa mugamba
0: Uyo yekalebo Uwa nukuregio budoka.

0: unul ciocă să glice. The Mix, The Mix. Unda tuluguma, unda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enu ye radio budu, radio yomtu wa ulijo. Ebisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ai, gwae!
1: Ai!
0: Kalevu, unu ye kalevu, uwano ku radio budu.
2: Jeba leko kalevu.
3: Kale baba, jeba leke.
2: Kale, nagambye, titugenda kufuna sete na ogana. Mbuzi yange ya fude, iringa zimbi olubutu. Wajisaze, ebienda netubizika, inyama netujitunda.
1: Mnyamebera mfu.
2: Hati ya vade mfu.
1: Mugenda kuruwaza abantu.
2: Yanga echari miufu ya vade namu. Na hingo, chukuru nti, na vade abantu ngamba guzara isi. Mbuzi jola bayavu demu emitwala atano. Emitwala aga katika nkweji netano
1: omusawu yajikebe
2: oleme kula atajikebe langa ya food day akebera yaji
1: abantu bagenda kulwala
2: atetano jijilo
1: to waite byajuguze nda tosha
2: akupa tosha masamwana byo
1: ugenda lwaza abantu
2: anti kanonkuziba mumwa
1: Bomba.
2: Bikome kunze anti soko ulire
1: karebu nawe mutuvu karebu
0: uyu yekarebu uwane ku radio budduk
4: Viper Chitara Kesisiyan Virachako Homburg
5: Kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Star Times UPRO, zizi

0: bantu
1: nga kitegedde kitegedde
0: era ne era ne sebo ne ministry encha weli ebirowozo nensonga zivudde mu chiko tubadde mu kusema hotel
1: yeah.
0: Ekiwangala
1: yeah
0: encha omukuru ono alaye bwazijja ku regioni
1: mhm
0: azongereyo
1: ku ministry
0: yeah era sebo tutumunda futulooza nti okujja w'ensonga ezo eziba zinyigiriza munnansi oba eziba zisambuza bulungi kwe kuleeta abavunaanyizibwa anobayiza okuba inaokusomoza kwabwe kwa kwabuntu netwagala babeere benkanya okusinga buli muntu okuba nga akolera muli akolera mu nkwawa fe kotifoni yasazeewo okuba kotifoni yekka yeteekawo platform buli mwaka ereeta buli muntu avunaanyizibwa Neta noyo akabire dembere
1: oli ku radio budwe omuntu wabulijjo ampulirize da chikaziri ya 3 mwezi za kaitako ku 12 ezowe gulo nakurugonza gasoko sikaga zindara ako katandikire mu nsonga za iko mwe murugunya project ya iko pundoza by the way nali mpita ku rugudao nali mu moto kanengamba oli na ipipe yonga nazira baone urugudonga sinalabwe balusima oli na asika nimugatirwa chosese nangamba yaita woda ya sala durugundo meaning nti omulimo gwakolebwa bwe kuba gunatera okugwa tulizo kati kulinga mu 90 something percent
2: sebo
1: ati mwe muche mu rugunya
2: sebo
1: mu ruzungu WhatsApp muri kuchi muri kuchi
2: haji ne yanziza nyone yanze igejara njara kudda kusokera dala wali ya wabantu tuba bayinzo butategerera dala ani age ayogera oye muri kunya eri nyanze cyakurumbye gonzaga
1: yes
2: mvudde mukitongole mu kibiina kitwagunjawo bakita AGMEP ekibiina ekyo bakita Association of Greater Masaka ECOP PAPS Petitioners ekyo kibiina kitwagunjawo oluvannyuma lwa ECOP okutuwabira nti tulemeseza gavumenti okugenda maaso
1: nti omulimu mugutaataganye
2: tugutaataganye okugaana okugenda Ate dali ndiyawo nga tebampisa moni za atenga nitakalyange bali tute
1: ani aropa
2: atone general ku lwa government
1: linda ko katono project ya ECOP
2: yes
1: ECOP si company
2: the company
1: yes yeri mukoro omulimo ogwo
2: yes
1: otataganyizo omulimo gwa company yeyo
2: yes
1: government ya Uganda ne kuropa
2: atone
1: what's that
2: kakati government ya Uganda yekwatagana ne company ezo okujja okukola omulimu ogwo kati sono lwekyo byonna government company byekola ebikola nga ekwatagana
1: ne government
2: nolwekyo company lwefuna okusomozebwa kwonna ebe yina okuddayo mu government kati atone mu kiseera ekyo
1: tugende njagala kumanyira lwaki company si ya kulopa nga government yekulopa mwe mulugunya kwani
2: fe tuwe murugunya kuru ya tuita mulisuku wa fe kutanga kutula ba tuita mbitoke ya
1: yaani uyu
2: iko
1: gwe mwe murugunya
2: kwa tugama iko kwa tukola tukola bulala chokate haji walu wakalala nti atatu wabira ni atone general atu wabira ya government ya Uganda elafu kwa tupa tukenda mkoti jiba tu wabide baro ya baliyo ba government
1: iko putete ina wira vikira
2: ejianga ba elabike janga
1: bajulis
2: mukama wangu
1: linda ko katono omusango gwe baba lopa guli civil guli criminal criminal ampuliriza gwe musango gwe bumenyi bwa mateka civil gwe gwengasi baba lopa musango ki
2: ogwa fegula bikagwangasi
1: langa
2: fete tuina we tumenyira mateka atenze bombera nga nyine takali yange nga nyine chibanja cyane gunojja nojja noyagala kutwala kubanga waliwe teke ligena maso ili hako luwa mwoba umebega kawo vya kangee tano umebega ili laga nti government singe vya gala kukoze sawantu ya dembo ukuja netu ula nange na nyini chitundu ne tuogela ne wetukanya ne sese tulao ne kolelao nzene ngenda awala ne ndaga awalala ne sasulida nga tukanyiza ne balo ya bange na yonge inayo balo ya bayo ne sasulao ne obane ngulira awalala singa tubatukanyiza
1: actually ejo cyo nyine cyo yogedde mu 2017 nali ne president Yoweri Museveni mu studio 1 era campaign gi yaliko
2: tabange ntere ko tuba ku yali aka
1: campaign gi yaliko yali eyo jo gandi yagano kuyita mu president yali akuyegera eteeka lye bali ba government lye yagalira okuleta nti Gonzaga bwaba ayina ettaka lye nga government yeyagala kulikozesa Esabu. Government ejeri kozese
2: Esabu.
1: Nga bweteese ganya ne Gonzaga nechigana nechisigala kwecho kyogambye government ensoka kuteese ganya na Gonzaga
2: tumale kuteesa
1: bwe baba lukukanya netandika okukozesa
2: bwekyandi badde
1: kakati kimbadde njagala okubuuzaamu
2: Esabu.
1: Okwemulugunya kwa mwikuli kuki
2: okay. Kati okwemulugunya kwa fe kuri wano okusokera ddala abakulu abo bwe bajja bajja batandikira eyo nga mbiri kumi na munaana bwe baatutuukako baatuyita bwe baatuyita ne batubuulira nga bwe bagenda okutambuza ebintu nga bagoberera amateeka
1: yes.
2: Kubanga nze kati kansookere ddala nti nze obwannannyini bwange buli mu kampu esembayo ya Uganda nga omudumu guyingira mu Tanzania omudumu gw'amafuta gwina kampu singa nnya ezimu ziri emu erisemba buli eyo endala ziri eri ku kikube n'awala n'okweyongera eri ehoima kyokka esembayo eri wano eri mu kyotera mutukula kilomita zinga kumi n'emu kati obwannannyini bwange buli awo kati nze bantwalako bantwalako ekazi satu n'obutundutundu lusanvu kumpi ekazi nganya
1: yes.
2: Zebatwala
1: yeah.
2: kati okwemulu kunya kwaffe nebe nkikiridde omukulu agambye tulimu kinana
1: yes.
2: Ezono za Uganda kinana families ezo families kinana n'abantu basukamu kubanga buli family bawabiranga mu abantu abakwatibwako bananyini
1: yes.
2: Abakwatibwako nti gundi naye gundi bakulya families ezo kandi bawabira families kinana munana kakati okwemulu kunya kwaffe kuli okusokera ddala abakulu abo tebagoberera mateeka nga bajja okuba nga bakola ebintu ebyo mukisookera ddala baatugamba bajja kutuwa bajja kuleeta endagaano ze tugenda okukola nabo nga batwala ebyaffe
1: yes.
2: Mu buntu bazituweeko ate naffe tuziweeko baloya baffe bazite kubanga ffe tetwasoma tetwagenda tetumanyi mateeka tekakati ffe nga naffe ntulowooza nti obampa endagaano ngagenda mbagundi obaani Ronald and Company Advocate kankuwa ekyokulabirako bajje bataputa endagaano eyo nemegisayininga nga
1: totegedde
2: basasoma mateeka
1: yes.
2: Ekintu ekyo tebakikola
1: nti endagaano tebazi
2: endagaano abantu bazisayininga nga mukupapirira nga tebategedde eyo yali ensobi yasooka abakulu abo beyambisa ekyo naye ate ekyo era mu mbeera yemu kati okwemulugunya kwaffe okusinga obukulu kuvaawa embalirira gye baatubalirira wansi nnyo
1: nga tetunatuuka kumbalirira katono njagala osooke briefly mu bwangu tuyise mu process y'okusayininga endagaano eno baagamba kyennoonyamu baagamba nti mukulu Gonzaga endagaano yino ku mande beera nayo ku lwokubiri ku lwokusatu ku lwokuna tukomawo lwakutaano oba yali tutuno tuze ku mande sawa munana sayininga endagaano ku mwenda tugenda
2: tebazitulekerako
1: deka nawe
2: tebatuwaako ndagaano kuzitulekera bwe bajjanga ne baloya ne bajja n'abasaveya ne bajja n'abakozi abalala kati bwe baatuukanga nga bagamba baabanga baategedde nti kino ekyapa kiri mu gundi era baatuyita abakozi wano nga batuyita nga tujja bwe twajjanga nga bagamba kati nze ettaka lye nvaamu ekyapa kyaliko Daniel Mutale kati nga tutuuka awo abali mu Daniel Mutale family ekyapa ekyo nga tutuuka bwe twatuukanga nga bagamba aliwa nti yuno ate aliwa munne gwakola naye nga batuyita nze ne mukulu wange nga tutuuka kati nga batuwa empapula empapula batuwanga erinnya emyaka ebisyawa oyina omukyala obiyigirizebo ebyo bye twasayininganga bwetwamalirizanga awo oyina ettaka lino walifunamu akaki olimazeeko bbanga ki okolerako biki ebyo bye twawandiikanga bwetwamalirizanga nga batugamba kati sayininga wano era bwe batulaganga sayininga wano kati bwebamalanga empapula ezo nga bazitwala bwebamalanga okuzitwala nga batukutulirako akapapulo bakaabanga kamyufu nga bo basigaza obupapulo obulala nga bagenda bwe batyo bwe baddanga nga bajja ate n'empapula endala nga basookanga kuwanjula ono abalirira ono akola bwati kakati bwebamalanga okututegeeza nti onotuleesa agenda kubalirira nga tulinda naffe batu involving oba baloya baffe baba involving mukulaba ababaze batya
1: yes.
2: Kakati ate ekyo ffe situwakitegeeranga twagenda okulya nga batugamba nti bakozesa bagenda ku district baba abo ku district be bantu balirirang be bakozesanga bakuru ne bagantia uyu mu mwe 15 oli mu mwaka 7 kati ikati awo buzibu bwafu
1: awo wavu
2: wavu buzibu
1: ntine mukubalirira mwenyine
2: tetuli nawo tetuli ba mativu
1: temwa
2: tebatu involved
1: tebaba involved
2: tewali no mukubaga kitanti jangu ugendo akatako kokano tukole tutya
1: linda ko katono obate mwali mwali temumanyi value ya bya bugaga byamwe
2: mukama wange
1: tumuru mukuru gonza gambo wali temanyi value ya
2: tebe dalinyo ne dalimba nyuru nyi mukama wange esebu Nalima nyuburu nyo kubanga nange taka ndigula atenga nange pia panja ndigula ebirala manyuru
1: batukula tutuse mu compensatinga kati
2: compensation
1: kati wagenda kusasura
2: kati ubale obaji okompensatinga ngabaga anti aanti protio kakati katono mukama wenga sina tuka
1: yes.
2: Kati obato ine kibanja agakirire kitanjula wechiti ne bajja bachiita mu diagonal nga wakati
1: wakati
2: kusonda kupaka kusonda ati bachiisa wakati ne bakuleka ya kasonda keno ne bakulekera na kasonda keno ekyo wakati ne bachitwala kakati nga kitundu kyo batutte kya mazima bache kibadde obado wangalira
1: yes
2: kati omukisere ekyo nga oboyagala obato yagala weta kugenda awalala
1: chona chifude
2: chifude
1: mufukuze chona chifude
2: chifude chifude yuka bakulekedeno katono
1: yeah
2: unakule gulo tuwa chadeko iyo tuwa alambudeko na yabakulu wa Human Rights Commission ntupala gubu mbofe ntupala gubu kazi bwe bitundu wibagena angaba tuwala ekibanje chimo bachire seri ekibanje chile lava kire seno
1: yeah.
2: Akatundu butundu tundu wibagena yes. Banga batu te kinene
1: yeah.
2: Kani tu gamba neda kati fe obuzibu wafe bulibumu obatu kanga mkusasura nga bochogera nga both sente zibazizi batigede oba valuazi baba gambi ya babali tizibabwe
1: feza chukua
2: nga baga mati chakulumbi chakulumbi ti tuwa kubalila nzi katika kubulageche chitufu baga babamba milioni batu wa milioni kumina msambu
1: kuhika mega
2: kuhika satu zikika satu nukutundu lusa ovalu samvu 709
1: yes
2: nga uruma sikenda mu eka zinya choke wafe eke mu okujifuna okujifuna kumikupi kumi milioni inga satu mutani kubanga tuliku boda
1: yes
2: tuliku watuli tuli projects zitambula zigenda zitambula waluone nenteka teke ndale za guanga ekitegeza ndi protest ya feziri wagunu
1: za beya
2: tosokola kunga amante utute acres satu na ibitu urumosi genda mwenya mpade milioni kumina msa urumosi obanga mpade milioni mkaga atenge milioni mkaga sinawe ngeenda kukula takali fana na weliti
1: yeah, true.
2: Kati ya wubuzi wubuva
1: ampuli zoli ku radio budwe yo mtu wabuli jo njaga la genda wa mchala Brenda nenga sina genda yo kati echo wechima lokutu ukao
2: eso
1: bale se milioni kumi na msambu gonza ganaso kazi vili zeriso li na kati mje wa nisente za mwe actual kati uboba usente
2: yes uboba usente
1: bakuru mfewa nuno usente kwa
2: mwe mbutuwari
1: kati checha ndaku
2: nabagenda ni batutuwala mkote
1: nina kwa bakufunana kuzira sente bakufunana
2: kulemesa government gena basi
1: ate wajikozi echa
2: kulemesa government
1: kainga kainga walireze kukubaiko uwa nune ndaka namba gonza gaba mropa yako zechi bamropa kuzira sente bamropa ku
2: kakati mkama wange wali wabu
1: mtu
2: wali wabu mtu tuwabulala ugena maso kubwepe nandia gado na buku kubulaga busesa ntitabalopa bazira sente kuka balopa na haba vali ni ntalo za hawe mubiwanja vya hawe kwa guruacho ino ntalo guruacho ino ntalo mchivanja cho atafi matuisa so kati neunya nganzo kutegera kwangi mwemba njine ntalo utakanya wange mu family
1: yes.
2: Ate project neja project teko langa mediata
1: kusonga
2: zi no yeah. Chiri chiba kilala atena chino kilala kakati netulooza nti bochi baba debaloza nti batu wabira mumbere fana wetu tugama nedda kakati fi batu wabira ku rejection rejection we kugana sen kugana sen ne revi ndala ya family dispute
1: utakwatagana
2: mu family bibatu gamba kati fi tugama nedda ez sente tizitusobola twasala otu aba wadana twawandika danga tusaba fe tugama nti wakiri buli eka bani tuwadde milioni ya 3.5
1: yeah
2: fairly tisobulugena tunonya wali takedala
1: yes.
2: Kitu bade tugamba bone bagamba nedda kati bwotunulira ebintu ebirala waliwo mukama wange kyoyinza okutunulira bajja ne bakwata omutigwe mwanyi omutigwe mwanyi ne bagubalirira singise mitwalo 8 mwe 12
1: omutigwe mwanyi
2: gumwanyi gukoze bulungi
1: ogokoze
2: ogo ekigabiru since 2012 choke 2012 nga bwengendo okunoge mwanyi ezikuvako ufuna mu season yemu ufuna mu 2017
1: omutigumu
2: ogumu oba emitwala abiri
1: yeah.
2: Omukuru wa UC wagundi wa maifu wali atubuni agenda tuya ge mwanyi kuzifanana
1: yeah.
2: Emwanyi kwe kwe kirime kututude nga bakubali bakibalabwe batyo natunulira natunula nempira ne kamuguruze nga kutenge kimotoka kisende emiti wejika wejika
1: yeah.
2: Wejika ne kisenda eka ne kizi obo yagala obato yagala emitwala munana jijo aba abamu abantu abazikiriza ne bazituwala je bali bayaga
1: yeah.
2: Jevali bayaga abatazi twala nabu feje tuli je tuli abazi gaone
1: abantu malogwenzi
2: hey, tugaze situgenda zituwala
1: kati linda koko katuno mumalo kuzigana muganti mwatu balidde bubi actually kati tetugamba nakubalirira tuba tuganti mutubba mubyo mutubba
2: indirect safety
1: mwe enduru yo mubi mwaji kuba mugira zawo
2: okay
1: mwaji bana yo mubi uno mutubba mwakugira
2: kakati simu abasajja banu bamalo kutuka we batyo twasokane tusirika kubanga baina yake yukira bata mlanga na basirikale yeah. Bata nwe batanta mlanga na basirikale first twice kugenda kuata migo kubanga yes. Twali tuina kutunula butunze soka tunulire choka bakuru bano bamalo twali sose kusirika ne hata batu wala ne batu wabira ne batu ita mu court abantu abamunga tibatu kankona mu court bwefanana batu se yoro kuba baba wabide erinyani bakweta kuta soka sawa 3 no tuka ku sawa 3 botuka ku sawa 3 otuka tumanyina court ubagenda kutula bagenda kutula kwa kakati tutukeyo atuwe tuatukeyo nabada tukiriza na kuweza
1: leka nawe
2: expert nabada tujia kusa labada tuwa abamu bali tuwanabana kutuka abalabama zo kutuka nabasa loo msango nabaga nti haa mwenu kuweza timusu okusinira kumisange jari ya gindi na gindi abalama zi weba kubu weba manyevyo msango guba sinze mwenu guba ababa wabilo
1: leka nawe
2: tetuwa weza
1: temuina bawuliriza
2: twagalukweza twagalukweza kitongole cha court phone sebo mwami kainga jala kwebaliza mu studio webale kitongole cha court phone chatusanga tukaba maziga nganaba abantu bali mwenjala bali ya otomanyina chakola tebamanyina wabo bagula ka kuli anti bavude mbyalo tebamanyi kati mu kitongole cha court phone je kivane kitugama nedda tukole ki baba sali do musango eliye takabali twaladda atene no bagaguba sinze kati tukunduga tukole ki icyo kola ni kitisobera nga tulina kunonya baloya nena alonya baloya yani ataina sendi ataina sendi baloya bitu byoko ebiye misango byetaga sendi kati kitongo kati kitongole cha court phone kitufunira baloya ne kitugane da katuba yambe tufune baloya banakola ku nsonga ze demiri obu kati nibatandika kati ko kola apiru abu ekibina kino petition mweva nti fe abanyigirizibwa abali mukuleta Masaka netuwe gatta netuwe kola mwe kibina ekyo netusobola okulaba nga tulwana era mu byonna mwe tukoze mukulwana okwo tutambudde tukoze apiru mukati ne wiche jawali ye misange jigena mmase mukoti era bwe batyo ne abakulu abo bakoze ekinene nyonga bomanyi nga bagamba nti justice today there is justice tonight abantu bakoye n'ebintu abantu tebakyajjana mu kkooti oba oli awo tugaka tuddeyo abakulu ne baddamu ne bakola appeal neera kkooti neegaana okuwuliza omusango ogwo tuwandiikidde deputy chief justice nga tusaba ensonga zaffe ziddemu ziwulirwe tewali kanyego tulinda batuwa olunaku olw'okuddamu okuwuliriza tewali
1: kanyego
2: tulinda tugamba nedda tuwandiikidde abakulu aba human rights commission era ne sebo nyabo njawala okutegeeza nti ebbaluwa yatuuka wiki ewedde ng'etandika n'egendera ddala ku head office nga tugamba bannaye mutufuddeko fe tuli banna Uganda ng'embeera etusobedde tuwulira mulwanirira abantu naye ffe tuli mu kukaaba eri amaziga kakati kyetwakola bwe twamala okugenda mu kkooti tugenda ne mu parliament twekubira n'enduulu ne tugenda wa leader of opposition mu kiseera ekyo yali omubaka akiriikirira ekibuga Masaka mpuuga natuconnectinga ku kakiiko aka energy and natural resources committee ne batuyita era twagala okwebaza abakulu abo court phone batuvuga ne batutwala mu parliament nga tukulembeddwamu ombaka umcharo wachotera ombaka onaliborozi fortunate nantongo nga yakulembedde bonabe mugunya banachotera nebo tutukeyo abakulu twabagulanga nga tulinga ba olulimi betuogera nga tebalutegeera eba tusaba obujulizi ntugamba nga tujje ntufuna empapula ntuzeetikka katono ntwale wilibalo muzi nenzikuba mu parliament genda okutuuka ebati ne kiraka bamukyusize yabadde kiraka wakakiiko bampadde kiraka omulala kivutyo neganze gwensinka na muofiisi bwempa zenze nyini nze nabitwala kakati bwe mmala obitwalayo nenninda bati tujja naguno gwakati ino myaka esatu tebajjanga
1: Ampulizo liku radio budwe yomuntu wabulijjo oye mukuru gonza gomukube mulugunya ku pipeline mwene pipeline ya iko tugenda kuumula mukatono nnyo bwe tukomawo omanyo bedda gonza gona ayogera nga ntunulira mchala Brendo nokati obedda yedute beyara akume dembe yo na yo bedda mutunulira nga ngambo ba mchala Brendo nalinga askari atakwata babbi kugeti yomugaga emali yomugaga bajimarawo askari ali kugeta nze sinaulira ku bandu mchala Brendo katukomewo nga tumufunde mukuumula mututandikira otubulire mwenga Uganda Human Rights Commission. What is your role amidst all of this? Nge dembe ya bantu dili mkulinji lidwa to this level. Mwa mulirudawa katuje tutandikira.
3: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidensiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Mera mwegendereza anje okweli nda sibuti. Mera mwegendereza wano Radio Budu. Nga kutusi wako, Abusa Banka, katibulidu wako zisa debiti, oba krediti kadi yongo ugule chintu chona, no sasanya sente, ezili mumitualo kumina ukusinga wo, chikuwa mkisogo kuetaba mkazanyo, kukwe wanguli yorugenda kugende maulishi yasi.
4: Abusa Bank, your story matters.
5: Nechino chigenderi guomo zade, chandi badde chirunji no genda kusomero lyomwana neweza sulira school fees ze. Olwe nsonga, abaana abo bamanyo bawa school fees ne bazitwala mu zaala ojja kweka ngango osasudde emirundi ebiri beera mwegendereza bwe kiba tekyebeereka zeetwalireyo ku ssomero.
3: Beera mwegendereza wano ku Radio Budu abadde akutuusibwako Abusa Banka katibulidwa okozesa debiti oba krediti kadi yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu mitwalo kumi n'okusingawo kikuwa mukisogo okwetaba mukazanyo kokwe wanguli olugendo okugenda maulishi yasi.
4: Abusa Bank, your story matters.
6: Viper Chitara Kesisiyan Virachako Homburg Black Power
7: Kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Statens UPRO, zizi no

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebe bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Kama njagari anga guatalita.
2: Hei, buatu use.
1: Uchimanji mbade njagari akujeyo kulaba.
2: Hei.
1: Nga nkweta aganera. Mukama katonda akumpadi.
2: Hei. Mugambo mwendi muna. Hei. Mugambo utia.
1: Mungi munangi.
2: Mujevali.
1: Hei. Kukula jiriwa.
2: Hei.
1: Aja kukeke jana na musana.
2: Kukeke jana na musana.
1: Wachari gamba nti wanuwali wabweta hizo.
2: Ah, ah, kasana kaka.
1: Bali batia.
2: Mwe bali.
1: Eh.
2: Mpozi mwe.
1: Njagala ebintu bibiri.
2: Eh.
1: Ekisoka njagala kumpa kadagala kalike wampaka kamaso.
2: Eh.
1: Ekifucha zemu ne kigira.
2: Eh.
1: Ate ekirala nti safu na nankani dinya lyako.
2: Akanjaka kuwa.
1: Kubanga abana bagenda kujja.
2: Eh.
1: Okugira okukyalira nyabo.
2: Eh.
1: Omwezi ogujja.
2: Mm.
1: Kwandi badde nkababuulira.
2: Dala dala.
1: Kinetaga ompetonyezeeko.
2: Eh.
1: Nga bwe wakola luli.
2: Eh.
1: Jen bwe tunaamaliriza ompe erinnya lyako.
2: Ah, era wenka kuwera okutonyerezaako. N'erinnya njja ddikuwera ddala.
1: Amina. Mwe tukikyalengera wala.
2: Tukyalengera wala.
1: Ah, ah.
2: Oba wetaga galubindi.
1: Kati olabawo. Echo checho
2: chiruwa
1: echo kati ndaba guntu nga guddu gavunga guli mu olufu echo
2: olimba
1: wali wo chao
2: awo
1: okugundi
2: ka katika lya kagungu kachungwa
1: nze ndaba kintu nga kiddugavu nga kiri mu olufu
2: kati amaso gaji oba geetaga kolokota
1: ale kagwe babi ngamba dane ngana kolokota kolokota chi
2: Ne kubanga mukuru Yasin agage yagatwala abaana baamutwala ne bagakolokota kati ennaku zino yeewaana agamba mbuli gebaako lye baakolokota mbulira abaana okusinga lino lye batannakolokota
1: kati Yasin ku ssente zaayina oyinza mugeraageranya kunza agatta obuwaya bankolokota amaaso gaffe
2: ate gafaaki aga Yasin nga tegaafa
1: kasitaga kyalimu akateeteza ngira nkyalina
2: ogira ogattirira
1: era bali batya
2: mwetuli nabaddeko ku masomero g'abaana
1: naye
2: baba fizi zintudde mu kifuba
1: era kinzije mukamu
2: fizi ababiri bakyali waka
1: ukinzije mukamwa kuba nti era bw'okyogedde nonsala omuliro kubanga mbadde kyenkunoonyeza nga bwe nkuba nti akadagala k'amaaso ekyokubiri kukugamba nti nyinayo seddume w'embuzi njagala muguze
2: sirina ssente n'ababiri abo bakyalemeddewo naye kati bo banaabalala natutte tutteyokko n'enteeka y'ebitundutundu era abamu twabadde namulukuŋŋa mu lukiiko nga ssebo abawa abakulu bazze tulina akasente ketweyama okusasula ku ssomero
1: nga bagenda
2: tukkanya ng'abazadde nti atukateekeyo kayambengeku ku basomesa eza gavumenti ziba tezinnajja kano kagattawo
1: munange kalema
2: kaakati
1: kalema
2: babadde batugamba nti tukaveeko situkasasula tugamba mwagala kutusuula
1: tubeere ku kyaffe
2: mwagala abaffe balimira abammwe anti abaffe olwo baba basomere ddaddala mu kifuufu
1: mbubalima emmere gye balya sima owuli
2: kati omanya nti omwana bw'atafuna kusoma kumala ate abaana alagawa ne tugamba mutuleke tukasasule kana ayambako abaana baffe standard yesigalewo
1: twogera bino byonna nayenza obwongo bwagenzidde
2: wa
1: kubanga
2: bukomyewo bukomyewo oli musajja
1: obwongo bwange bwonna bubadde buyimiridde ku ggwe
2: gende wakasimu
1: kasimu
2: kasimu naye asuubula embuzi
1: wamma
2: onatatenabadde
1: mwerabidde yandijugula naye baseera abakuca baseera
2: ekizibu kyakasimu kuseera kuseera
1: atuuka n'okutunulira embuzi naga nti eyo erimu kiro eyo ya kiro 15
2: n'omugambo ogipimiddewa
1: embwanze mbanzira bangiruddemu nnyo 15
2: kati ogiruddemu okusinga nze abadde agirunda okuva lwe yazaalwa
1: kati n'akubala naye ng'ate akubalira mu nankani mu kiro otegedde mbu kati kiro kati nzondekerako kiro 5 engeri yeri ya 15
2: kyokka nga
1: sente za kiro 10 nakukirawo
2: awo
1: bwe buzibu bwabwe
2: Ate gwe wabayiga bulungi.
1: Bayaya anti.
2: Naye nga ne zine 15 za kugamba. Ngeri mu kilo kumpi abiri.
1: Bayaya to inja kubasobola.
2: Awoza ko mulekera ko 5 kumbo mulekeddeko nga 8.
1: Ate gwe munanga ta ina nyampa ni nzani. Njo genda kujipi mayaka.
2: Naye nze. Bwe nada lugama ati nkole ebi. Nja kugula minzani ye mwanye ne eyo lubengo. Nga njisiba ne njiteka ko.
1: Ojituza ko. Ate era ya kugamba. Njisibala bwenje. Ati gobali deke diva silitunda.
2: Ndiwa talitunda agaba gabe.
1: Uwulide. Kaye buatu kwa omutu nga mkumpa nyaburwa jaku gira
2: kutu. Agame diva talitunda agaba gabe.
1: Wale baba ni abe mwanyi. Beba pime mwanyi nga azizi seye vivi.
2: Vivi. Elacho vola banzi buwe baba pime zangi. Buwamalo jite kako nga mga soko veo.
1: Obuyaye bwaba suka abantu abo
2: atena amayinja minzani zabwe baino obuyinja bo bazizizika mu munda
1: ne
2: baina ngeri je bagawagala bakarobesayo
1: ero bakatono
2: ogendo okulaba nga zani bade kilo ana ngebala asatu muenda wa kubye kilo
1: mtu yajirwa kacho nsindi sewani
2: genda wa Kasim
1: Kasim
2: Kidi
1: leyo ndabe bana asobolo kugira
2: asobolo kungula olwanagane no bukumpanya bwe
1: nsabira nyangange ndebu kana lwa bisere bya somero
2: serebyo bya futa atasana emwanyi yafude
1: banange
2: obwavu bugenda tuluma bufuwe no ruwa
1: kama ija kutusasira
2: kale munange kale nange kanzile keno
1: kale
3: Anti kakati munnange nze mbadde ngamba nti nno zino sente ze wampadde tezaweze wabadde olina okutereka emitwalo 2 mu 7 bwe kindaga naye ate ndaba emitwalo giri 19 mu 7 mubulamu omutwalo baba osobola okujja n'olaba sente zino sinnazikwatako saagala kutereka sente zo nga teziweze ate era mbadde nnina okunnyonnyola nnina okunnyonnyola kati gw'okkiriza oleeta omutwalo oba sente zo nzikuddiza saagala byakunzibiikiriza nze okimanye ebbanga lye nkwatidde sente zino teriiyo muntu yenna yali aŋŋambye nti ntute sente ze kale mbadde manyi nti ogenda kumpaayiriza nzibaze nga teziwera munnange togamba nti nze ate nze nzikuttemu simanya ate omuwanika sinnakwatako ku ssente zo kale kyekyo kye mbadde nkugamba mukwano kati kankulinde ndyoke nzitereke naye bambi tolwayo oba osobola omutwalo ogwo guwa omwana ye naaguleeta gwe bw'oba okyali bizi ekyo n'enkibalansinga n'ekiggwa Nkale mkwano, kamulinde omwana
2: Ate mama doka soli ndani
3: Kale nyabo, kale
2: oli ku simu
3: Batende kasimu wano tusanso kula basu
2: Kale munani
3: Kulika yonyo
2: Mvudeyo waka wali watia
3: Wabade buzibu anti mbade mbia kubalansinga sente Mbaka zire tambade nzi kunganya nzigire Ate jenda bebu enzi tuwala mbanka
2: Eze chibina Asoko liko kutwala mu banka. Bwe babanga babadde bakunganyiza kati atezu katigeze ziba zitwambula omuguwa. Tunaazizaawo. Anti abaana bano bali bo bakyali waka. Bannaabwe baagenda naye bano ababiri bakyalemeddewo. Kakati mbadde wa kirowoozo. Kati ku sente zo waliwo mmeka. Kwa wani mpoze y'emitwalo nga 5. Abaana batugula requirements baddeyo ku ssomero ate ntetenkanye nzizzeewo. Kwa bwe tutakola ekyo ndaba sente zikyabuze bosi wange naye akyekubya mizimu tannaba kusasula gamba kaluma nywera nyine ekirungi nti sente bamaze zikunganya nze ngenda kuzzaawo gwenze owolanze
3: sente eziriwazo
2: zino z'ekibiina zogenza obadde ogamba nti ogenda kutwala mu banka
3: ate ez'ekibiina zaffe
2: anti nkyovola agamba nti gwonneewolereyo nze naakuddiza nozzaawo
3: ndeka musajja watuleka sente z'abandi wabula kamale nagenda kamale kuwa mmere
2: chokolete ma sinina watenga ndi denji de wanawo na ye chokolete ngato na bega mmere twali bade songeno njagalo mbegere mmere njiri yenge mpomera nga manyinto omugwa gwa bana a munna ero oli alwana akola ntya na ika akati mazo kulaba kasente ukafunye
3: nedda
2: Ne wolera senti mitwala atano ne wakubade mbade njagala kakadde naye olokuba embeera eriwo
3: kakadde okuyagala akaliwa
2: mitwala atano
3: abana bagaliwa atano sino sente zange
2: ne wolera atano nokuzinkwasa tozinkwasa ogendo gule ebintu byabaana abana obatwale ku somero sigamba nti njagala ozikwase gwe ne wolera nze njakuddizaawo ogule ebintu byabaana
3: abana ngambanga nti no sente nage nti ngenda ziku sino sente sizafe
2: ati manyindi sente za chibina
3: nage tika kibala kazi bansibe nganda ba
2: atenga pa kusibiraki
3: ndaka
2: mugabana di
3: tukabana di
2: sente nja kubanzi komezao
3: guruwachi sente za bandi za ukubirako budget zo
2: ati kwangene wa buli jonzi
3: nzi kuola
2: buli jonzi kubirako
3: waliona
2: beko za kuola sente ye chibina umuguwa gunkute
3: pana ngendeka
2: umuguwa gunkute nawe sanja
3: watundeka ndeka sigenda nze kusibwa
2: ne atenga ni ya kusiba sente nja kubanzi komezao
3: bana yere kasente za chibina zite kamubinti
2: kare neorela kasa
3: ndeka Zino sente si zange, zino sente zola ba wanosebo. Sina kuwa dechi kumi, abantu banesiga, mbaterekere sente.
2: Nina wele, kakamu banga abana, neworeda abana balala. Abana be neworeda abana babo.
3: Inchi manye bulungi bange, na ye sente si za fe.
2: Kati sente ze zobe ya nazo, ezita sobola kuyamba zizaji.
3: Hati ezita sobola kunyamba, goba genti zinyamba
2: zinyamba. Ngubambie wumpola, zinyenda kubiza
3: sente. Linoteka sebo. Siganti nze nkwata mu bukwasi bwempa ekyo kubiri dirwa nali nkoze sente no zinziriza bannange kuri bona nti kati ogenda ze wo zinziriza tugabara omwezi gujja nze nze
2: nkulenda mukomezawo
3: ezili wazo tamanyina wezigenda kujja kati rinde ezo zogenda okomi yawo ze zinatwala abaana ku somero
2: kati abaana bagenda kutula wano
3: o baba tule
2: Kugama na abana boto balumirirwa
3: abana bange balumirirwa era kinuma nezi no sente zange
2: singa chikuruma sente zo bado jazeola na yeki kati chikuruma na yate na yeki bina kati ekitanyamba kati chingasa
3: na kwebolera da sente no gano zisasula ni weka la
2: kasa
3: ne no no bu sente ne mbu sasula
2: bere waka okole milimo jande
3: singa te chikuyamba ndowozo uli debi intubyo
2: olaba
3: ndowozo cho yagala
2: kambo ne wolele njazi kudiza
3: cho yagala buli jonze mchini wakanziri za ziri
2: wa chivemu
3: mirundi ya mekanga nkwole sente zange nota zimu zinozo gendo okuza
2: chivemu
3: ndeka sigenda chivemu
2: chivemu
3: ata vya chivina vya toki ogera kwancho lo kubanganyo kuwa sente
2: chivemu chivemu
3: sigenda chivamu na ye sente sigenda zikuzimu choka tonse so lo kubwa zikuoze zo sigenda zikuola sigenda zikuola abwe viva viragiro vyo lwachi sizikuoze sigenda zikuola
2: haa katoja toto chidamu
3: mze nakowo kuola anga wentandika okuba njanga tuyagala kunsa sula wonga lutalo
2: kijja kuzewa
3: kitawo
0: katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bubebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
4: chawuli dizaga febu bebere wanoku radio buddu

0: wewa utuli kuchenda mumunana kwa umuza munana nechenda mutana kwa umuza tano radio budu radio yomutu wabuli jo wali waba fubu kawu kusaza bako lampa kwa kumacha teba gala obasika maandazi ne teba vaku radio budu yomutu wabuli jo
1: bibali
2: bibali
1: kukula
0: mpaka
1: bako bibali na tuli liza
0: kugamba bo bachi usabu chuso no nagina neyeba kanete wasibao otegedi
2: mkama mwema
1: emirimo jemi kono jabu mukama ajiba uwele mwa mukisa
0: amina akayimba chatutondirwa okuve wa alieti sanyu ngaganti ensimbi no mchala no mwami tobigatta
2: otegedi
0: kakati amaka ne senti tobigatta tegedi
1: bwogira tobigatta
0: bwowe kirala obudde kirala nga kikwata
1: lili
0: nolwechi abachala mwegendereze nyo sente ezo maka butya bwobibalansinga tino
1: obutazi balansinga omusajja agenda
0: da obagwe nogenda
2: wewaw kakati gwa mulungi wa falie yongo oli mulimi oli muzimbi oyoyo ta compound osalameti obambao oyeza motoka nkwanjili abanafu aba Winko Technologies. Winko Technologies bakuletedde ebyuma ebyomutindo bigumu atenga biwangazi bikoleddwa mu steel eranga munange bagamba nti osobola okwefunira bu tractors webuli obukola saako n'okulima mu nsuku balina obuuma obusaawa emiddo mashini ze zirima ezisima ebinnya by'ebitooke n'ebinnya by'emiti nazo we ziri obuuma obusala emiti kwossa n'embaawo nabwo oba bulese abomba eza yinjini zino nga zikuyambako mu kufuyira ebirime we ziri pampu z'amazzi nazo bazirese obuuma obwoza motoka nabwo weebuli trimmers oba kibayise hedge trimmers zino ziyambako mu kukomola obuti n'ebimuli mu compound nabwo webuli kakati bagamba nti we kwate Winko Technology togenda kudamu kubanga ate wejusa ebyuma bino babiletedde ko spare oil sakone protective gears nga bibiyamba bikuma nga bichali biramu atenge ebyuma biri ku bei esoboka kakati abiyetaze jangu wano mu kibuga Masaka ku kizimbe kya muzeyi mukalazi kyebayise Lastonet Building okulirana Bank of Uganda gendo basanga oba osobola okubakubirako ku namba zaabwe zino ku 0758 81 38 86 oba 0758 55 64 77 ye Winko Technologies jangu bakuyambe mu bwoma ate osobola okubanga okola emirimo gikwanguyire
0: Seruganda wangi
3: wazi ya mteyo
1: muna nge mwetu liyo gambutia
3: chibitu
1: chibitu kuminasa tudesemba
3: chibitu tuli
2: amina tubali indi ride
3: kare kare
2: esebo
3: mwurama
0: aha
3: omuchara ayo kuwala vuna ya
0: na muole
2: aina kumuola by force
0: owange munangi tali ko network
1: mtu kabwegwa mama mafuta ujongera mu rwanda
3: ready to do
2: ko isebo
3: muba tweze munjwe mtu wabikwano
2: we baruto uliriza
0: wangi munafwe kaya bule nabutongwa
3: nabade muchiye kumwana wangi
1: munyanga wali kakamira akato
0: nkugambi
3: nabutu nabukide iki mulamu wangu ubude utu wakati ndi kwa msidi wa sekoko
2: yesebo
3: kakati umchala koze nchi tufu dara kubanga na ye aina kachifa akamutwala
0: ya
3: nabia kwa na sente azijemu nsawu azuo mwami we uloku wa sulabu nambuli ili chisoboka
2: wow
3: era wakwa na sente naziwayo wala mujamu uwezige
2: elabi ya bisule bibine bisinga
3: uwebali nyo hati nga 13 december
2: esebo
3: tukata niko kugule nga to kekeke nyo ye ugama tujenga tunanye
1: nga muwonye
0: baba uwebali nyo kaya bula enabutongwa kadenga katutuwa ala misinde
1: na musinde kwa sekoko kwa kaya bula
0: era
2: omukazi naye alina amateeka agamufuga mu kibiina kye. Ekirala ebibiina ebyo bigwa. Ate abasajja bwe batyo bwe batusuula oluusi ne batusuula ne mabanja ne tuwanganguka ne tudduka ne batusiba olw'okuba omwami wamuwola akasente.
0: Anti balansinga. Otegedde. Ate
2: balansinga.
0: Wewasinga value.
1: Wewasinga value.
2: Value.
0: Otegedde.
2: Value mu sente z'abali. Value ebeera
0: wa. Maka gange mwokolera banka.
2: Ate banka eri wa banna.
1: Onoonya okundetera n'ababbi ewakanga bajja bagolera akabooti.
0: Basula awo batukuba emiggo ku lulwo.
2: Zikunganya zitwala.
1: Zotasobola nakumpola.
0: Nganze uwo gwe wange.
1: Bajje bagoberera gwe wakabooti.
2: Naye bwenze kuwola n'otazinziriza nga tomanya nti nze uwo.
0: Gwe wange. Zino nange sina kyengenda gula ko za fees.
2: Ah, soko demu chiri lwachi tubawola ne mugano okutuddiza sente za fees.
0: Tuba tuchaina tebe tugatte ebitambuza amamera. Aga fefe na.
1: Nzija ne nyinyuka nganzize kusasula sente zo. Oluba okutuka no ngamba abantu bayina sukari te wali mu news twina namva.
2: Gwe soko kwataka. Kati ate kye mukolere enso bichichi no. Gwe kambi kunnyonnyole gwe kwataka ngo kampo ngambo olaba munangi. Sente zonzi kuwa dena yebiri sibi na kati kwa demu zo manja siye nzazi
1: kwa mbu kwa kusaba te wali sukari te wali monyo te wali namba mbu soko mwaka kika kubanja
2: kusasubi mnangi katia ibira la sina katula vencha
1: aliokaga mbu
2: msajia kwa nengula wali
1: aliwa aliokaga mbu msajia taina mbufunanzi wa ntagula namba
0: kusura kwa rugendo kwa kaina ansa woyo tu ngenda mcharo inche jama ame mbuzi ya mbuzi
4: Esawa, zili nyeze chido, budde bwakaweza masiga, webale kuuliriza radio buddu.

wabale kuhuli liza, wabale kuyangana radio budu, radio yomu tuwa wulicho. Biwa subidwa ni biyota nyo se, tubikule tenda, ngambe vya mizanyo, ngabu vivade mulu na kuruna, yesawa tubikue, obita kule kila yo. Enwe program tuwa tukenguke sports special, okuwa kusawanya, paka mkage nse kilo. Gabira maulia gabi ya mizanyo, tula tukenguke, echitundwa chisoka, wana kuradio budu.

0: Tukuramusi zako habgowe na jie kumide ko chenda mumu nana kaumuza mnana ne chenda mutana kaumuza tani radio budu radio eyo muntu wabuli jo ni tukwe bazajo na jio sobodo kubirangate otusi zake ngalu horu na kuru wali utuguse nente katika ya tula tukwenke sports special vya mizanyo kufobu de unopaka wali kusawa zigenda kubiri la dalamu kaga ze chile choru na kuru wali rubinji bia tugendo kubirangate tuugira ko tugenda kubanga tu kubira torch kutimia feye guanga ilia Uganda njago kutegeza kukonte unako ruenchia inayu game jegendo kupiranga teza nya adhenu nako uruwalero wabadiyo ente kateka wali ebulange mengo minister sinka nye muko na dama teams ana agaso odo kupiranga tega tu semu finals ila inake insonga nyingi zayu gede zimu kweze zala vikide kuna damu katambio wambu tambio wenja ulo na kusocial media handle zeze nja ulo atenga na yeye kenyini nyini wamagu ya liwo nge insonga agina masu no kupiranga te zila bidadala burunji kusa mnane insonga nda nyingi azogendo kubiranga ate hofuni iladala akaongeza ko runa ko rwali rusugo chichi mchoka cha kubanti we komide ku radio boddo radio eyo muntu wa bulijo yenze tamkede umal nkwagaliza okulizo okulonja
1: nange zeroni so binchi tugenda kubiranga tuyogerako ebimizanyo kubako munsi yonna so of course ensonga zo nyingi zitambula wano na wali zeweta ku kubiranga omanya eranga peche tukusaba chirishimu akalimi ko butakesa kakwatako tuina moli de manjo kubako ku national teams ezenja wolo that is under 17 that is under 20 kubanga Uganda twe kubiddo mulanga eri abakulu abateges baba kwasaganya songeza seka pa under 20 kubanga igwangira Sudan bala bikanti batu joga ne badane mukati ne beyogoma kubanga mbamu kubazanya be batu kubisiza muli mno emyaka 2 mukaga so
0: natu atuwakati okusamba mupira ne bamukiza ne mukisawe ne bandi kubete babi kibira
1: ali kakati chobola bandoza Uganda tusaze utasaze otwe kubira omulanga so bina bina tugenda kubera nga tubitunulamu nenga tulinda decision because tewana bakubera nga decision tunaba kubera nga vayi enkomerede nenga gocha ino kumanya ati Uganda twawabye twawabye de Sudan munte kateke yo actually okutani kila wenyini nyini yeah. Onakolencha the finals is a Cup under 20 ezindira mugwangira Tanzania mpaka zino je zindira mbira nga bwegeza ko kupera ngitambula era kino kya dirira gwangeria Sudan okube gwangalia feria Uganda sato biri mu mpiro bo liyao gulabika nti gwatulumyo kamala benera kya dirira gwangeria Tanzania okube gwangeria Burundi zali goals biri kubwerere nga kiba kitegeza nti ku final kuba kulike gwangeria Burundi ne gwangeria Tanzania era mwanga gonna gonna abiri nga bwe tugamenye boba sodo kupera nga bafunye tiketi batwala mu AFCON wa under 20 kubanga akakunizo kabadde nti amwanga abiri agatuka mu final gafuna tiketi egatwala mu AFCON mu pakeza AFCON esikendo kupera mu gwange lya Ghana then kiba kitegeza nti olunaku olwenkya wali okulwanira ekifo ekyokusatu ku gwange lya Peria Uganda ne gwange lya Burundi so mpira ogwo agulgenda kwero sa mukaga ezemisa mukaga ezemisana akubanga te final tujisudo kwero kusawa nga munana engirije chiri nti obo liyao obude obera bwino kupera nga buko asaganyizi engirije wali uko omukolo ogwo kugaba ebirabo ne bilala so munte katika nga bwino kupera nga tambula side zeyo wabula Uganda nga tuchali bana kuwavu wali uko obo liyao isubi Uganda twa sodo kupera nga twe kubiddo mulanga mukachiko akateste skempa kazino nga twa wabide egwange lya Sudan olokozesa abazanyinge biwandiko byabwe tebigatta bulungi bogatagata wana na wali
0: nera jo ogomusango kuba gwani
1: of course kwanga gubera gwina kupera gubera kubase mu vi guba guina kubera gwa Sudan kubanga because dio egwanga liwayo documents nti umusambi wa fe jino je myaka ji azaliwa wati na wati nejo kina nti ate wesanganga umusambi oyo nga ku club kwa sambiro mupira ebiwandiko byogera bilala then ne kugwanga ngebiwandiko byogera bilala kakitegeza nti gwe bwo nonyereza obujulizi bwo no lopa ne twesanga ngo obujulizi obwo obulina obumala
0: nga butufu
1: kitegeza nti okugwera musango kwa Sudan kubanga babera bobe nyinyi babera bayino obuyi babera bayino obusobozi okunonyereza ku musambi wabwe buli kimu kwatako okulemerera okupera nga bagwa mu ntata.
0: By the way, ndoza uwe njini njini omusambi yali Marvin Sebirago yaitwa ku under 20 ya timu ya fe echamu jayo techari ntigoli ya litajimanyi uwe echamu dropping sa out kuwange ya vayo alia na echamu dropping sa out ngachigambi wanti mpapula zi zirina obuzibu zibu nga mutufu tewazite gira bulungi yenso angalwachi wa mdropping out so simanyo ba Sudani boba amalaga litaba ntunga tibamaze kebira byuandiko ngatibamaze kubiyeke nenya bulunju kubangira obo kimanyanti esawa yonna ate mu bomu nyinyi nyinyi mu muvali kinga information
1: yes kakati ekisokera dala bya twabikonye ko bano gulo mubire yokusagirira nenga already nga omanyi buli wabero omukka n'omuliro gobawo nga bita ni sokubera nga bivayo mpola mpola first of all kurangi gulo twade tuli nyoko musambi om neka kati chini chini chitwali na mkawa sambi wabiri kugwangira Sudan mkaseda kano omukulu gwa ita Franka Ankunzire ye lead of delegation yasoka na asaba FUFA CEO bwana Edgar Watson inkumi biri insimbi za dola inkumi eze biri nga zezino kupera nga zi facilitating a petition titibira byabwerere ntikogera bwogezi tutwabya mubera mwino kwa inkumi ezo biri za dola boziteka musimbize gwangira Uganda bwe ukadde musavu ne mtwalo nsavu ukadde musavu ne mtwalo nsavu musavu mukenda era ndoso mukuru ne yagenza okogera ensonga zino nga bamazo kubera nga bategera nti obujulizi weebuli kubanga jukira nti twali twazanya kugangira Sudan mu bibinja nera kyentegedde ko nti abazanyi bano bateka kubanga bali babategera ko kubanga gosolo bategera ko nino osirika ngolinze either singa muluzinga goje no bujulizi wo inke singa mwangu de ukivako because mwangu de ne singa muluzinga kitegeza nti plan B obero ogirina kashigambibwa nti already ne kugemu jetwa kuba Sudan mu kibinja bali bamanyu kubazanye bano na yule nsonga twaba kuba ni kizirikira aho katatendo za Sudan iyo ne oba neta kizula tingiri bano je bata complaininga kati same players nebaleta ne mupira ogabadde gusinga okubeera omukulu kubanga empira ejja semifinals je jabadde gisinga okubeera emikulu nti amwanga gabadde gayitamu gabadde gagenda butereevu mu faino kakati abazanyi abaliko question mark kuliko musambi kubaita Wairi Galal Omer onovuko oyo date of birth zibadde zitankana kwezeze gwanga neza club kwa sambira mpira kakati bo aba Sudan nga balaga nti okuzaliwa kwe kwa nakuzo mwezi nga abiri mu mwenda omwezi ogwo kutano 2010 katato musambi yomwa sambira club ya Al Hilal gwangira Sudan manya gegam buli kimu kye kimu nenga te date of birth
0: ndala
1: era ganti yazaliwa nakuzo mwezi nga abiri mu mwenda omwezi ogwo kutano 2005 ngakitegeza nti wetwazanyidde game eyo nga yabadde ino abali 21 kyokka nga ate mpaka zino z'abaana abali wansi w'emyaka 20 kati kitegeeza nti ng'oyo abeera mukulu abatakkirizibwa kuzanya mu mpaka ezo then kakati ate omusambi omulala era yavuddeko omuzanyi omulala aliko concern ye musambi gwe bayita actually bonna basambi oyo nno yadda tuseno tutu oyo gundi Galal Omer Al-Nol yadda tuse yatuyisa bubi nnyo kakati omuzanyi omulala yadda etimbe jazi number 15 bamuyita Ludwan Yahya Muhammad Ishagi jazi number 15 kakati oyo naye ate iki kyasuse bususi nga ye babadde balaga nti okusinzira ku start list nga balaga nti yazaliwe nakuzo mwezi nga lumwa mwezi gwa 8 2008 nenga FIFA bwe checkinga negenda ku FIFA Connect ne CAF Competition is Management System eraga face yem eraga manyagegam nenga eraga nti omuzanyo no yazali bwe nakuzo mwezi ngalumu omwezi ogwo munana mu 12 Ati yoyo nti nga sawa zinaba ino kupanga ine emyaka abiri mu mukaga ekiba kimuwandula okuzulabikira mu mpakeza under 20
0: naye bakubalo nkinebuza kimu abantu bano oba basambi bano ebiwandiko bino tebiwebwayo nebeke bejibwa
1: anti kati kyendoza nti bateka kubanga bawaye ebiwandiko like ngebya na like ebyegwanga nebaga nti kakati fe omusambi wa fe yazali wanakuzo mwezi mwezi tina mwezi na mwezi kakati nga gwe singa wabera waba ina kukubujulizi obulalo bukira kuubo nga solo okuja okudayo chebola banti awo okunonyereza we kugira that's why ntumbera muko ne petition fee ya 12 simbe za dola kubanga olo FIFA Connect we ingiriramu ne bakebira mu buli kimu buli kimu buli kimu buli kimu kimu so chebola banti omusango buterevu guba gulume gwanga guba guli kwata buterevu in case singa wabera basangidwa mu chaos efanagana ko bwetyo kubanga bino bina bina bitogera Uganda okuza yo kema bega Uganda batu disqualifying ako mpaka zezi mu under 20 qualifiers bwembera mujukira twali tuzanye gwanga Uganda twazanya ke gwanga eri Rwanda kolo to byali bya homwandi awe twali mu first round ne tukuba Rwanda ku aggregate sato biri na Uganda twasambisa omusambi gwaitanga James Ahebwa nga ina birthdays bibi ezenja wolo ku passport ne ku license ya club Rwanda ne Europa Rwanda olwa Europa yoga ne tusinga era ne batu jamu nga batu mujemu so mu same saga egwangira Sudan dibala bikanti bali mu ne Uganda nyinyi yali ekiroze zako actually byalo 2016 Uganda yaba Mustafa yaba Martiniki zaba alidirwali waba Franka tumwesije zaga na balala kakati twesanga nga ate ichaje musahi kwa chali pele close nti date of birth muya lira ganga 19 mwezi ogwo 5 chenda 8 ndalangira ganga 2 musambu mwezi ogwo 3 chenda musambu kakati awo ne ni watu jamu ne watu disqualifying kakati Uganda nayo obujulizi balaganti webuli utali kwa dekuba ganyako birozo kyo bolaba anti basodo kupera nga bakutenku 12 ensimbi ze za dola ne bazoyo kupera nga bapetitioninga actually okumanya federation bakambu baga match first of all Sudan ino okuwengas
0: okuzanyisa abasambi abakulu
1: yes okuzanyisa abazanya abakulu then natural baga match Uganda ino kufuna goal 3 ebe ino kufuna goal 3 kuwerere then natural kubanga binokuperanga bisali wa as soon as possible eransi bila nyoti wateka kubanga waliwe bitambulo kuvako side zayo kubanga final ya ancha chokola abantu bakuweleza just 48 hours okuperanga ensonga zonna zino what the petition fee then obujuli so bulino obumala musawezo ekintu nekirabika nti kigwa mirembe so tulinze tulabe ebina atambula wakati wa lero either chiro then pack enchawe buna akerera kwange da chance student babira abaina okufuna information yunga wichali singo babira wali wichi happenings either ni bagamba nti Uganda wichi use mwe mugendo kuzanya final ne kwange da Tanzania obati wali chuse egwange eliya Sudan irigendo kuzanya final ne kwange da Tanzania obo lyao so sibi yangu biebiriwo neka tusabe kubanga yes na tuinzo kupa tuina mukaba zanyi abakulu miaka na ye bainzo kupa muna inga baby wandi kwa
0: viawe wandi kwa bitufu
1: yu wandi kwa bitufu watu ina bujulizi na ye
0: manjitu labi kukuna basambi wanji omusigenda mwogera mnyuanyi wange ya genda ku South Sudan na gama ntuwa miaka kumina msa yu kumina mkaga kumina msambu
1: ya
0: nga kubila ku South Sudan ntu nengamba nga chika
1: so ina wina wisoboka nore nsonge yo kati ye umaru yesage iliwe yo nenga unakorensha duo nga wichade chate katekewa tuchari kuchiri nti Sudani geda kuzanyia Tanzania kufaino then Uganda ne Burundi mkulani rechwe choku satu paka buwana bero either decision ejo kupera nge jesembayo ejo kupera nge confirminga echi ejo kupera nge chisalao ku Uganda kuwaba kwa fe oba kuulizidwa oba kugobeddwa
0: olwa kubera goni ensonga ziringa bbiri ensonga esoka nti lwaki tulinze twalinze kumala kubwa ne tuliyoka tulopa kubanga ndoza nti kyandikoze nnyama kulu naddala wali emabega nga tumaze okuba Sudani yennyini nnyini then ne tuliyoka tulopa kubanga omuntu omu ajagama nti era balinze ne bamala kuluzinga of course byonna binzo okubanga bitufu nga byonna bitulimu bitufu na ye era tulinda kumala kukubwa sitofana nyeko kwega tujide dala ekifana echa bana Uganda oba typical African Africanism na dala mu nsongezimu nga batugeza ko kupiranga tuzitambuza nti twalinda gwaso katwaguangula twalinze batusabule then tulioke tulope na damu mbele mubaindala na ye katulinde tulabi all in all ompira gwino kuwangula all in all kuba ekitufu kinti abasajja be Sudani bakulu balinga wame go kwa West of the Sudan guna wa kebise mzaja muavu mlanga atira facing ila gila danti havi kaichitone nyali miaka angasa tumuesa nyinga baga amantua under 20 of course toiza kuyaji nga mtu by face na yate nde face olumu ba omubili guba gulaga anti either mtu mkuru uva mtu mumbele mba indala na yenga achino Sudan singa chivalia bajja kuwanga tebala bisibu binyo kuwanga ndoza amwanga gandi badde galabikira mu mbere iyo gemwanga ngaga Eritrea gemwanga ngaga Djibouti gemwanga ngaga obule o South Sudan kuwanga juki anti bo ompira sibanga denenga baguyingi denga ne chibina cha bwo chomzanyo gompira mugwanga o South Sudan chimazo kulanga teche tongula ate botuna na amanyi agegwanga eliya South Sudan rather eliya egwanga eliya Sudan mutufu rabya dalanga nga ngazito nyo na damu za nyugo mpira ngeso wingezo oboli yao zinzo kwanga tezikirizi wakurabi mchisawi ngechu wakubanti
1: wakubandoza Sudani nukita kati chifu sech chabu nyo kubanga waliwone tuwalimu 2022 nga tu actually bali wa mazeno kuchika nga bagenze mu Afcon wa under 17 nga bachi ise Sudani bamu experience nga mumpaka olenso nganti batu ala bazanya bali overaged players nga tuli mu Afcon kugama nga ne qualifiers zagwa nenga tugeze mu tournament yesembayo so ye ne Djibouti ne baba disqualifying kati so olumu kibadde kirabikira nnyo Sudan kirabikira nti ate olumu baganyo kupera nga bachiyigira kubanga yesi ne wano kinzo batu okako ne atolede kyali kibatu seko dho kyali mu chali mu tournament ndala yali under 17 ne lula matere gwanga lirimu bafune kizibu chechimu ne baba disqualifying munte katike yo so Sudan katulinde tulabe ebijjo kubera nga biddako naye nga tulinze tusubira nti binje binyiso kwa peninga wakati wa wetuogerere bigambo bino no na kolencha era byo tulindiride
0: kali hembera bwetu betambula ku radio boddo koli ha radio iyo muntu abulijjo mwe bali nyome bali lidala mwe ole kwiranga ate mujye ku midde ko mwe ole kwiranga ate amuliriza dakika zo 28 ezaka itakusawa enya heze kile kyo nako olwali tugenda kwiranga ate tumulamu uko then today tucha ina bingi byeno kwiranga tofu na ku national teams senja ulo ngabe zino kwiranga ate zikwasaganya ensonga sotovao
2: Tukunda tuluguma.

0: Dachika makumi ya na munana hezaka itakusawa enya heze chile chaluna kuruwa lido tuchalimu nte katekeno ya tula tukenke sports special ngabu egendo kubiranga te etambula tuche yungira yuko tupadi tuchali ku national team zafe ngabu ezigendo kubiranga te na ziku wa saganya ensonga under 20 tumazo kubiranga te tutegele bilio then katugenda ku timu enkuru yagenda kubiranga teza nya ne timu ya gwanga ile Tunisia.
1: Yes, ngatuyongere yo tuyongere bajukiza ko Ronnie Sports Center mu kibuga Masaka. So solo kubiranga tu lambula koko osobola kuba yo kolu lwe kigere. Nojo nofuna yo ke byakabi. Sabagale mujozi ya timu zamwe. Zimusingo kubiranga mu wagira no goberera mbulaya mujozi ya timu zamwe wejiri. So bobo ya galira kiri nyane namba services weziri. Dina bagale ngatozo mpire ziri origino weziri. Tuina ukone nezi kubieko. Yuzi dinenga baba za dala. Ziba za kupako mitala wa meenja si wano. Dina mwabagale ngatozo avana abato. Ugato uwebuli. Saiza asatu mutano, asatu mukaga, asatu musabu we watio. Ugato uwebuli mwoligino. So mjokuruwa ni sports center. Tuwaambaze mbele tambole maridadi sana. Then abagala labeling uchetu yuto kuwatera amanya nebe gambo kumijozi ya mwe. So mjozi ni obato kukuzi Kuroni Sports Center nenga wanda gadeko labeling service yone tuja kupeda nga tuju kueleza bulunji nyo. So nebi ya kabibida la vinji ya Kuroni Sports Center edanga tuli mchibuga Masaka, tuli ku moto complex, tuli ku furo ili ku main road bobo gena mnyendo. Oyingirira mulyango ogwo munene ogwe kizimbe kya Moto Complex. So yingira munda mu kizimbe dala paka kulumu nabana mu biri. Era mulyango oyingirira ekipande kya fojja kiraba mu banga awo. Akiri ko Ronnie Sports Center then tujja kubera nga tukola ko bulungi Siruganda. Embere tambule nga bosingo kupera ngo jeta agobo lyao. Era ngo kumanya bisingawo ojja kuba kusimu zaffe. Obotero baka ku WhatsApp kasitoba ngo liku mulamwa. Ku 0708 28 23 neziro msambu nya m chenda mutanu insambu msambu 0 mukaga. So Ronnie Sports Center bulichimu chandacho natuja chukua saganya bulonji nyo kakati olunako uruencha. Timu ya fegwangi ya Uganda ya Uganda Cranes. Tugenda kutani kwa Uganda wa fegwangi. Qualifiers. Eza AFCON. Wabili. Abili mu musambu. AFCON yono. Agenda kupeda mugwangi ya fegwangi ya Uganda. Agenda kupeda mugwangi ya Tanzania. Yane gwangi ya Kenya. Era ya wewe rinye ya pamoja. Samwanga agasa tuwegata. Kupeda nga tuwe raba sari. Okutege kempake za AFCON yuzo munu ndikuno. Wabula, techitulo weda kupera nga tupa mqualifiers, though, tuwa qualifying nga. So Uganda mqualifiers newe tutafuna yu wade. Point ya mwete. Already ticket ya futugine ya AFCON. Because umuteges, ayino kupera mumpaka. Mumbere mwobendala. So, Uganda ula fichitubula tuwa gami ntula qualifiers. Uganda kutani kwa unako urencha. Mjukirenti ya chivinja mwetuli. Yes, a group mwetuli tuina mkwe gwangi la Libya ni gwangi la Botswana. Then of course ni gwangi la Tunisia. Tunisia alabi kangali ye giant mpaka zino. Akubanga ni wete gereza. Evisembi okulabi kawo. Ni World Cup ya kubadote vya tambula ulunji. Nenga li gwangi li singo kulabi kwa ulunji. Owa li tusubi ranti. Lili andi singo kulabi kwa ulunji mpaka zino. Wabula wazanyi wa gwangi la Fira Uganda wali rede. Baga mantiba genda kupena nga wakompiti nga ni gwangi lino. Apaka kusawe sembayo era akabanga kebabadde bamaliriza oba kebabadde bamazenga tebasa nga tebalabikira koko mu mujosi kwa Uganda Cranes bonabona bali iga okubira nga baperforminga mu performinga esingira dala okubere yomuwendo oboli yao kakati enkambi kumpye jude era nga bazanyi puti nga ya solo okubira nga yabaita. Bonabona weyali kitegeza kakati omulamu omukulu gwa ku deliveringa. So mpira guno guruwe encha kusisawa zigenda kupera nyia ezekiro Uganda ne gwangira Tunisia encha kusawa nyia ezekiro mpira guno genda kupera nga gutani gugenda kupera nga gunyoka Tunisia kwetaganyo tusinga kwanga fetu watu item atenga mwaga gogoga sambira kuita kitegeza Tunisia abagwetaganyo era abayagala kutandikira mu manyi kubanga Afcon yasembye lili mkwere kwange lili asoko kushika dera mu final tournament tebyatambula bulungi nyo ne yatira ne World Cup qualifiers de kwanga actually kwanga lya Afrika eraga mukaga gaso kila daladalo kuchika so bayinzo kupera nga bafuna mukwe bizibu wano na wali nebatukano kuba mutende singa tuli mpake za World Cup nera still wenawe basubira ngegwange lya Tunisia akati ebimukwe ebyo ebinyinso kubanga bikwata kweno game biwandi ba dotegera enegenda kupera singa na ya munana wakati wa penegwange lya Tunisia ne mpira gotasa mukupera nga twezanya gwaluwo 2:25 wali mu Moroko Uganda minundi ebiri je twade tusembye okuzanya gwange eliya Tunisia mu Afcon qualifiers babadde batupane batunoza ero mugate batupe golo zimunana afete tutebe yo golo yona then buwetegereza insinka na musamba isembye Tunisia badde tutebedde mu golo 19 Uganda pe yoga echo bugaga nga tuina mu golo 2 bobatebe golo 19 afete tuina golo 2 Tunisia no nyinyi yatuswaza ko mu 12 Afcon net bagolo zali mukaka kuwerere bali na waka era ompire ko gwali we nakuzimwe singa 2 February 99 babaje wono mugangire Uganda ne batu bagolo zali biri kuwerere mu kibuga Kampala kakati tunye ko msambi nga twebise mutyaba oyu national team kwali so tusubira nti yagenda kupera nga tubriefinga okumuko sajja butusubira nti wenzo tufukira kainja munga to kubanga jukira nti ye asambira mugangire era Tunisia era ali mu kirabu ya CS Sfaxien ye Travis Mutyaba Uganda golo zoka zitwatebye koko ku Tunisia ziri biri emu yatebwa Samu Musenze mu Afcon 178 endali yatebwa Denis Omid Julia Balam mu group stages mu Afcon yasambye kupera ngi alabikao mu 2:25 so kitegeza hii chance era chajirina Denis Omid kudamu nabateba nga bukyali nti already yali abatebye ko boli yao Tunisia pina tujukire nti baongule pakazi no biliena bali mu qualifiers unundi ugwama 12:3 atera egwanga nino lizanya Afcon emirundi 18 jidiringana so kubira dala 9 Tunisia nga buli Afcon ebere AC maso bagizanye wabula ngabo twachogede koti mukasera kana mutindo gwawe simu lunji akubanga Tunisia genze game zitano zisembe kupena geza nyatafu nyoko bwangu ziwona akubanga kubidwa game zinya ne draw m so boli ya wakati ndaka katali kalunje eri Tunisia Uganda inuka kosange cho kulwanyisa Uganda tugenda kupera mafukoni ya feyo mwenda definitely ya soka yali yankaga mu ebiri then afukoni ya appearance ya feya semba yali ya 2:25 then apoputi agenda kupera ngalabi kila mwedishini yu kutano ya Afcon singabi na babi tambude ulunji netugendo kutuka mpaka zinonga ya achari uo ye poputi ya tende kako Burkina Faso 2:17 tunabatu samu finals 2:15 ni baba muwinja ya tende kako Gini 2:16 ni babi ila round of 16 then 2:25 na tende kako guangali ya peria Uganda ni tubira mkomo chivinja abamu kwa zanyi abatagenda kupera abapya mu facing egwanga ni ya Sudan like ngabali bali facing zeko mwafkoni ya semba kupanga numa katikuna wa kuwera ya msaminga Toby Sibik Roger Stolachi Aziz Kayondo Kenneth Semakula Roger Simato Steven Mukwara Travis Mutyaba Ali Hassani Baba Alan Okero no msambi James Bogere bwana timu ni bali bajifesi nzeko mwafukoni ya semba atenga ni kumulundi kuno steel akusquadia fe baso do kupena nga baiti duwa kwebali shitegeza ntio msaja unuwabida babutegira kupanga na bote uchuse nyo kubazanyi abali bakoze sewa wababa kwe sewa kumulundi kwa semba na babazanyi wenzo kukira kabali umukasera kano eri egwanga erio then Tunisia tuachokide kwa nunti muranking is of course bali a bit better kugwanga la peria Uganda lwakwantikano kebalu zingalu zingenye mpira wejo kumukum ajira bikanti jira ikange jali jinzo kupera ngajiba jako mulamwa na ye egwanga la Tunisia obo liyao basigala batu singa kwa dene chila lakosi nimbunene wa basambi mkuzitu wako wa basambi Tunisia ina mkwa kubazanyi nga bali kumu top level ngabasambira timu zezamanyi dala kakati nga Yani Varela alimukirabia Sheffield Wednesday yogira kumusambi nga umusambi Ismail Gabi alimuleganez ya kwangira Spain then ya basambi nga yes yogira kubasambi nga Sebastian Tony Kitty alimusautik ya kwangira Scotland so baina mkabazanyi banji Mwulaba ntiba sambida kwa kumpira mlevo inzo kumati ya sukulumia muka kwa yegwanga la feria Uganda Neka tisipidenti ya wana boku ekililizamu ikulio kwa amanyi Pagenda kupeda ngabajiwe na agombuto Mwulaba ntiba funo wanguzi kugwanga elio Elia Tunisia Uluna kuru urencha Game ndegenda kuja kusawanya Ezechilo Elia kuredio wudu Tuja kupeda nga tukutusa kubyo na Evina wabifutu seko side zeyo Nenga timu nerebe beti balanced Timu ya feria gwanga la Uganda mwini mkwa batototo kati bogere James Mukambi mwali era yagambi musanyu funyo kubanga abazanyinga Denis Omedi alaba musanyinga Denis Onyango yagaye yalabanga bula bi Denis Onyango ku TV neka kati babira bona mu Mukambi era ezi mujimu ke jempira Denis Onyango ja papaka na joke save ngambira muneja James so laba nti ekiroto kichatu ukirira chatu ukirira mbele mwobu ndala nenga katusabe abavuka wano wangiru kupera ngaba shininga mgemu jibagi ndo kupera ngaba sanyuru na kuhurencha deni hatiwe tunava tusanyo kwangi ilia Libya Tuesday ya next week so laba ntigemu zijide kumukumu atenga zona za mgaso Afcon qualifiers mbele ngaba itambulo woli yao
0: kari tuangiru kubanga tubasabili hati tulavehe mbele ngaba ijo kubanga itambula tugenda kubanga tumula muko esawe soka bwito bekomekalizedwa then today nechitundu echo kubiri ngabe kigendo kubiranga ate kitambula abinje bivudde mengo ewa minister anadalanga yogedde ku mupiro gwa masaza aga Buganda sotovao

Radio Buddu Kori. Radio Mutua Buri Jio. So tunyumia nyumia muko. Nga wetuli ni mpira jencha. So na kulinkia mpira ja kunyoka holi yao. Nga tugeza kwa kutunulida wana nawali. Wabula Cristiano Ronaldo agambye nti Portugal bwebate chamulira ingako asolo kupera nga bavira kadubereru na kulwaliro. Naga yita china kwa uziwecho. Naga manchi kabere president. The president wechi mine chiduka nyo uzanyo kumpira mkwange da Portugal. Naga manchi bwabera tebagala kupera nga bamulira ingako ku national team yajyo kusoko kupera nga ayogera ku ekyo nagamba nti bwabera bamulira ingako niyagenda barulira ingako naga nti akimanya ba Portugal bamubalira ko nyo yensonga lwaki akyazanyire gwangira Portugal nga kitegeza nti Ronaldo Cristiano achali wanyo erando za wuri wogata gata studio Ronaldo ngali nga yagala bamale mugo babugo bibadnange wank era CR7 ayongede na gumiza na gamba nti kati kusawa zinaishimuli mbirozo bintu bibiri uweza golo ziru kumi bedo and then of course no kuangula nation village wali CR7 atagenda wabula ya chinti nze kuna gamba nti eno ya gwandibwa mwaka gwo gusemba hey, actually ni andibida kampeni ye semba niyaga mbubidi uya wa ulo mbubidi guchari kiria guchari okay pamasi ya R7 wabalu ulewa kubeyo

Emyaka 25 nga tufulumanjo kunju manjo kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wulirizaffe Radio Budati 25 Radio y'omuntu wa bulijjo.